0: sa dito sa kalit na namit ko ban. Kaya nakwangka ko sila rin at tatilak panunel na rurang katpokok sa 77-95-66-00.
1: Di kwal chinaus, di tersan internamit tu sanin kalepan, akna kanau anet, anet Claudia, Celia, Utalicia, di halan chip mishal tingkam cok rebni rapin ufin sumatin, akwanin cah kilal, sa iskawana kaya di sandalias rin rio vinil,

ganz galgones mazalich ol chanera bingil saliqo kin relikutan viernes yo coche cola como nesh shirakbal guchik khun li shaman mante sele kawadios yo coche roch beningil ki yo coche abanan sol albayaki mayal o ganas tocaran sa kwachil Humpak alsemo, kuskataw le kawa. May siwa dyan, lahat pala kwa big, singa siya sa chiko dyan. Ang sakali na kolomin, nilikom nila ng tok sa kwa chil, humpak alsemo. Aranes, takikili, las pakayas. Sa ito, lagi chukri, aran las pakayas, sila kakumpa, lika na kumangagri. Kung gabaran, badyal sa ito, chan erabingkil. Abanan lo sa kachola rin dyan na chunchu ko che roch beninkil sa liokin li viernes rikin li bichang. Abanan kwaye li kabich na siyeke chiko kain.

akui bajal ciskuni lish. Lish kausep malak lik akreru kong kebre sa shpenep lish malkan. Jalre nak te ile o jalre nak te keek lish kong kila. Abanan na kwaye takulak skutan kil nak takwang hong rakok atin sa shpenep. Abanan no sa akwe bliko na lan li Jesus chana koko aransh kajabal malkwe kwan kun li kulok toh manyan re li tiklebal. Abanan aran kiril manyan na kun li shmalkaan manyan. Abanan koka na akwe aran na akwe choke chikula keblibyom. Aban ebli biom ne keske sinapal manyan. Abanan ki khilok cha klish malkan ne ba o ti malka kwal kwanre kakwi kiske li kwanre manyan. Abanan kiske li sinameli kwarti li maka ismet ew. Awtan na li Jesus kishwa kebli solomot kishkere eb. Lain sakal din kere nak lisma alkaan na kuli iske sakal sali soke tumin manya siruweb liski alil sumana keb liski alil kyokeb liske balin na elain re awtain salis ne bail iske lihonimal hotinal kwanre re nak Jo kak. Rati ni kawan Dios.